e pupuianga. Kai pehea lo tolu ne pulotu ke tau fuafuang matangi, koe hātaki anga nei, lauia lahi, ke he El Nino, ke he wahalo te tau mahina ha novema mo Januari. Wai hane whai tata whakahanga fuki ta mga hale tau awha, ne whamhani ki ta mai e whalu tau le kua. Pena ata tolu tau wala tala tu tupu ne ka mōgelat mea hanei, ko ina ngā rufkāwhia nei, ne whakapulo atu.